aturan kanggo Mbak Linda Oktaviani Sari Wilujeng Sia, aturan oge kanggo Kak Mamah Talita Wilujeng Sia.